0: Jeba kambo lamo nje malonga kei ngasiri luhu kalimbu utre na masanga na nomusha kuluwa iwa kaho lamo si chiria muba oyo tumasungana naye njenga bimunda chimena ye miziki ngana kolayo no boma
1: tukende menyiraho
0: me nje bakane olamo malonga kei no kor ndiri neri eryo mama wa yewa mabo twamba nje victoire nje viki masete
1: merci
0: meri ye miziki nje malonga kei
1: wikale
0: ko bene
1: tukande kusubira katambika hika aha eske abantu bushiba na mabi presente wala kunde bande bane musaba katselewa
2: na kombe na kane verkiramo kufili mer kavaka mukohya tuko limo
1: okay antukane sawa miati ina merembe sini ya shingo hane oyitwa i presente kusudi ba ulikiriri abali ni baeni sene pa grave sa pe arrive ke mameni ya nya batekendi tukane mpokera ba lokusangwana ya kwanza kaikomoka tikolusa ngolo baoma sene pa grave injene rekambale musunga Evariste Rodrigue Luvalenda utwe utwe nani yeyo tukatsuko mwatsi pesa wase kwatuchengolera ukatuchengolera olusengolo abawo malomo no wire shema bihinda medi eshilavire mosho dakika makumi atano vana don duzer 30 abande bana mtu kwa mko televizio deja wabule bia deja imaji ya wabia pia tukasima silente imwasima na Philip Makomera imwasima na mupe ye Moize tukasima na mupe ye Kamili pere Kamili na tukamusima donc vraiment miati yushia mabia otop karibo pesa tuende
3: basi lerungira kawo voka hesi nechi uchitwe miri

0: Kwa muhanda kundambienu ya mavia saa munane na vitwe makumi abiri na munane. Habari ndugu?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Jeremy.
0: Unatoka pi Jeremy?
1: Kitatumu.
0: Habari ya kwenyu?
1: Ni mzuri.
0: Aba mama bikwai? Abatumia salamu eh?
1: Nasalimia mama jina lake Cecile. Nasalimia papa jina lake Dialo. Nasalimia kaka jina lake Eli. Nasalimia dada jina lake Lidi. Nasalimia dada jina lake Jela. Nasalimia dada jina lake Sara. Nasalimia yomba jina lake Philip Makome.
0: Asante.
1: Nasalimia Sinzome.
0: Nashukuru sana.
1: Nasalimia Pedro Lanido.
0: Merci alitutumia.
1: Nasalimia Papa Rodriguez.
0: Ndole pale.
1: Nasalimia Sinzomen.
0: Ehe.
1: Nasalimia millionaire.
0: Haya kuya. Asha kawia na wapa.
1: Nasalimia.
0: Nani tena?
1: Nasalimia Valeri.
0: Ndolo misisa.
1: Nasalimia Luvalen.
0: Ni honorable. Uri honorable, uri honorable. Honorable.
1: Nasalimia
0: nani?
1: Nasalimia Rusamba.
0: Merci. Ya Valeri.
1: Wa mwisho nasalimia. Nasalimia millionaire.
0: Asante sana kamata. Zawadi yako ya Papa Valeri Rusamba.

nani tena sasa waume wao, nikiona Dejo Mokolo Manguruwe Sambo kwa mzaliwa huko ngambo za Mbobo, tena kusalimu sana huko ngambo za Kibiri

Ache, unanasema usitoke nani ku radio kabla si ya tuma ujumbe wangu hayafika humu. Haiko. Cecile, kuna ujumbe hayafika. Sasa nimetimu 9 kamili. Najua huko nyumbani tunaha umane nyu mama teme radio echende cha masiha batahi twangasha kolachi tusaverane ebyo sebe kala bane byo tukalangira byangato kerebia rehungo kuitwe tusaverane na radio ningu manyisa na ikaura omu radio moto Butembo Beni eri ko chitwa eche kambari abande babe eri wambu ye radio ya vape abo si abri atukwa ma eri wanzo ko sa mnane emune ha umane tuneri supo motu tutu omamule radio eri a